0: Ayat orasan muhami, jadi patinam muhami, sadok pangisintano batakon.
1: Mga doa siya, balita na di buwan ko, siya tanong bakaray.
2: Iyok ko, ura mo,
1: raja na mo.
2: Nga mo lang, iyok ko, buta ko para dito. Oo. Alang. So nga na mo lang, turo at ko pong, bawa ako na maso di hutay.
1: Alian ko tangi doa po niya ito, ikon ni bebere ko man yan nagabihalak. Dala bulo saot, si patuan na gariyon nagabihalak ko. Senggit tuguan bawa mabuha baju na. Aje, isi man yang guarni on itu.
3: Eko, kong dunia, sang pagani rumah unai, pagani rumah nilai mu. Lala, lunga, ya di dokter lemu, lunga dong nina guarni.